0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Unyame na osum no odin. Odin. Di ni Jesus. Ye bo ni din to wo ansa na ye be wo no. Sa nyame a me beli kase yi. O ma nkwa. O de mfum so che. O ji adebonyefo. O sa yare e. Ekwem bi mutu a obie ne nipa ka se enye possible no otumi ma ne ye possible se woni mo bia pato shi osofere ka na obi sa no doctor se say there's no way aw yire no bewo but bra ye ko nyame enim no okomu okofo no bra ka se jini du nyame no na sema waka ema ne bem so ma boni entena ne fie no odo shi osofere na we bisa no bra na manfo ye ne emfata no onyame hye ne di nya onyame be hye odi nya mate be pija oti sister awo no me so be wo doctor na ka cho na mo me so mi gine fidi so ka cho so awo no be wo gai su no aware no wo be ware nka wa na obehye no wonna mana titi jajere yere yere yere yere o tro na so you good ni to ho a sika befu enena ubero besu shi osofere ka ya bisa enena

de papa papa nti kofo dia fo ene kofo dia man me kan sa e ton sa de fremu nyina wa wa chichini benche nyina bra na be hwe bi ho na e betan na na chi na ho na betan so fo nso so achi e be de nti yen kai se the table tennis tournament na e ba so wo kofo dia no nana da sebre kwaku boatin they said ne prophet asihini ejakwa ene di juma di ebrels ebrel May 17 2026 3 PM e ho be de pa yame adoma ma be hwe bi yame adawa be hwe bi pa